Guhdarin hêja, guhdarin radyo denal. Honnaha li bernamaya Rola Tirkiye di Suriye de guhdari dibe. U ajuliyana u borama, briya radyo denal.